Right, njalo loo nto mntasekhaya sibuyile evenkileni. Mamela ke ngoku bendikuthembisile ukuthi phaya exesheni sawuthetha ke nomnye wabaququzeleli. Ngoku masiye ngale ndlela ukuyomkhangela uba ukhona ulele usezipijameni. Ule nguyo zaziyo uba uphi sawuva ngayo. Ngeke singambuzi uba futhi uba wenzani. Asicacisele. Asicacisele nje uba wenzani. Funeka siyiqonde sive ukuba wenzani. Umafika izolo uthi ngikhethe yena. Ubani? Andiyazi. Uyayiva mos nalagitha bangumafika izolo nyhani. Awuzwa? Babize bonke baxele ukuthi nangu Tabox useradioyini. Inkqubo yakho. Sigingci sase edini.